Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless in na. Eso mi sa diso. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. E di chia me. Monday